Ang sana senang margi ang dana punyo luwir na nasat waluyo nanur bibit sana mau tamu.

Kelis andep kuning ayang sang makekalih meh-meh ngame-ame mangdel rakine ni wengi kelis pisan rauh.

Ngayunin kayu neng mang duk semekan ratirah mang decen kelimut sedekipun nirga moyang titiang ratu kadibulan.